Nanama Roya ni deepa ye Patricia Amoa. Ana. Oh sir, me da komo bi foforo. Ene e shemitim sa o.

0: We a high life ana. We no ever friend high life on.
1: Me pa choy.
0: Wow. Na be ma be na ni wom no. Ni ya de pa ho no.
1: Eh DDT.
0: DDT. Ono na produce ya won.
1: Me pa choy.
0: I see. Adana Titan ya no kware.
1: Sɛ asɛm na ɛwɔ anwum ne mu no ɛyɛ nokorɛ na yɛka kyerɛ o
0: bcos
1: yɛntumi nlivi without praying.
0: Okay.
1: Sɛ woyɛ kristoni nko adeɛ a yɛakodeɛ ne mpaebɔ nti no ɛkwan bia ɔbɔnefoɔ nam so a wode bɛba wo so no sɛ wobɔ mpaeɛ a ɔbronsam bible kyerɛ yɛn sɛ wobɛdwane wate aseɛ nti no ɛno nti na ɛyɛ nokorɛ no nti ɛkyerɛ sɛ nokorɛ asɛm na meka
0: kyerɛ. Way back time, man. Way year, man. Last year, na.
1: There be way 10 months ago.
0: Oh. Mm. Now to me, bagana be a promotion, and say na we release our yeno.
1: I am in wohon mo na me ye ne kakanga.
0: Abroche for the say mo bro. Ebi beti mi swa di musika di omo monyo mo.
1: Eh, am papa.
0: Obi suba jo me promotion ama wany yena dia dia. Mo fun bi wohon.
1: Pa, ma fun musa. So we be a new obi to me aya fun unti no.
0: Oh.
1: Nyame ana yesere ne so behu ye mobo na ejuma ne timi akoso
0: enwum no na moni ji ho ana e yofre
1: me hu ni se e yofre cuz se enye ofre a uju baby a wabem betumi ebu cuz me se kra no se nye uhwe enema ni bit se de wo kan ya wit am masika se ye mbonnyom se ne be ye betumi a promote na akoye chi kaka so nipa ni ji ska na wa mbonnyom no and I say obet me abo no best 3 weeks na we jai inti ese se wo san twia biem inti se unni sika na se unni obi ota we chi ana se emboa biem fi baby amba se there wo ho ne san na che se no anu no
0: inti ya mutua wo ho
1: pa
0: nyizo se ade no so em se titi na no mutua na na no ya na mo sa titua
1: titi na me se na omuhu nipa mo bo kakra but then na se san
0: se dia mo bro ni
1: se idea o
0: bi je sin ti mo e din won
1: o mo ti mo nye din se eye ejuma na o mo so mo ye inti no aye se o mo ye o mo ejuma e na ye nso o mo hu ni se ye so ye ye ejuma len so no obi nti obi ase mo ase ase me bonyom ti hu mi se meti me ye sika
0: e na dj sin problem ni se mo ti mi ko studio ko tu ya recording e tu ya twa video
1: mm-hmm.
0: But they mo betua na amansa tin de do na mo twetwe mo na ase.
1: Enu ni asem no. So sometimes no, we bit me enye sika na ko chia studio. Na we san enye bi edie ebi kwa video ni ko we bit me sponsor video no
0: yeah.
1: Because ebi ana wuni sika but obi nyim wasem. Enti no, edru ho no mo so a o hwehwe se omo consider na ebi a omo nji u bibi kakra. Because ebi mo ti me bo omo price a.
0: DJs no.
1: Pachoi. Ah se usika ni ndru ho a eno ano no o ntumi ni o enye bibi a. Na ebi mu nso so etimi e consider amade o de be ma ne bia no beje
0: yeah.
1: Na waye waye amao
0: omo omo consider ni nyame shiro
1: nyame shiro omo nyina
0: na e se mo consider anyuma to no enafo
1: endafo
0: fisa o shew nyuma to ase mi nyen so se wate ho campus ka de wuram mi nyen so se wanya half kra wo
1: kotampo
0: we nyo odo a nka we jai
1: but mi hu ni se nyame ejuma e na me so meye enti na mabe mu mbu ye no
0: yeah.
1: Cause enye se ase obi na ehye me se menye eye mi hu ni se eye adoma chede a ewo me so enti no ase se
0: UK hona manfo ni mo are you recognized there omu ni mo pa
1: owo de enko fo ni me ko fo ni me
0: okay o bo shows wo ho
1: shows ne de enhye da en ni honum sa
0: I'm sorry de na sorry so ana honum sorry enti se ha
1: ewo de ne enti se ha ewo de ne enti se ha
0: nti shabo no de munya bi kura mo
1: oh uti minya 1 or 2 bi so no I say yen so ye consider ti sana akoye